uThixo. Ngoba ufuna unikezela, ngoba ufuna uyeka, ngoba usawuyekile ukukhonza, ngoba kudala uthanda sibona abantwana.